0: 8 milliards wala té man ma ngi wax wa keur suñu bay ñuk suñu bay ñuk ak kébé sen télévision télévision bay de forom ak forage bi ma ngi ñu bañ mu na say ndax am nañ xéewal gi suñu bo wërsugulé nañ ko té sen wajur dafa taxaw won ke dëkk bi kon nak war nañu ma taxaw dëkk bi defar ru bi bari wu dooru bi bari buñu genné xaal defar ko seen sat bi seen sabu bay seen bar seen waju fu mu nek xolam na ah mo kat ni mo fi baye li mo fi baye won ngi koy topto mais buñ ko sétané mo mu nax say ni seen bay dañ leen mero lol da lepp lu bax ci Touba rek seen bay dugal na ci loxo kon nak ñu sant ñep di gërem ñep di ñaanal jamm dara ngeen def
1: ma sha Allah di la sant yow tamit di la jajjefal ci cadeau yu am solo yi nga xamne yëkëti nga ko jëmale ko ci tolof tolof yi nga xamne ñoo ngay némé ko fi ci askanu Touba lu ci melé ci tali inondation yi yeneen ak yeneen mu nekk lu am solo ñuy wax ñu gess mu melni am na ko nekk ci antenne bi ñu jël ko ci ñëwaat allo
2: assalamu
1: alaykum wa
3: rahmatullah wa alaykum assalam I am a man.
2: I am a man.

0: bari soxna muslima do gis nañ nim mera dem dama ko jott tuddu fe momit am solo la ñu tegg lu
1: wa
0: momit ci walu manam entrepreneuriat liggey ndax ni ñu mënon ci jangale yare ak jël asalu xati dañ yoy nonu lañ daan liggey liggey di ñax señ bi mo leen daan soñi ci am ñu xamne sax señ bi yëkëti alal jox leen ne leen dama leen ko lebal ngeen dem defi nangam ak nangam so dafa defu je bi nekkon fi ci gaawu señ bi dafa yëkëti alal jox ko lako demal nga wuti lo liggey bi defar di manam rabbu ay seurek yoy ak ciub ak yar ay manam ginaaf bu ko defé lo ci amé nga diko faje say soxla lolu defal nako ñu ci biir kër ci kër gu mag ci ba taxo ci waba taxay defal nako ñu xane itam nepp ñu fofa lolu lepp day jangale day wone rek ni ñom dañuy boole al ilmu nafi' wal amalu salih wa mana talabu al halal wal adabu al mardi te yoy ñoy yi nga xamne ño teye yoonu kon dal soxna yi japp naane mel na ñu ngi seen wër def na mois de mars la nek kon motax xeyna buñu waxtane lu mel ni liñ ci teunk rek da ngeen war ko ci déggé moy ñakulén ay royu kay ñakulén ay model am ngeen royu kay yu ma seuk ci biir l'islam ci biir yoonu ci dem ba ci tay ji jigen ñu bax ñoy ba tay ji ñu ngi ndax ñi may wax ni defar nañ ño xamne tay ba neegi man na leen tuddu tay bo lewé daru mo ci ji sonu ko tabaké mé ci wa ba tak layro mu ci mo xala ma ngay daara di jangale di yare sonu mam ñaaji bëssu ma nga ci deng man na lugal fofu layro solo am jox ñu mën na ci tuddu ñu bare ba ci ñi di sant ay sant yu wone nak di gën tu bakke ñu so bu jowé ak jaay ñep ño xalé ci ñoñu la ñaro tay ñi ngi samp ay daara di jangale alquran di jangale xam xam di yare ubbi ay école ubbi ay internat kon yaakar na né rew kay mom kenn ñatt ko kon nak soxna yaagi nonu ah seen jikko gi nonu seen jaar gi nonu bu ñu ñam rek ci di leen yew seenu baax waye nañuy jéem seen jikko ndax la sétalu waxal so day roy buñ la né kay nga roy señ tuba ngay señ tuba kenn mënu ko roy ndax buñ ko mëna roy kon mana kenn duko top kenn duko fex mu né wax ñu la nga roy ko ngir melne mom waye dang koy roy ngir raw say maro ndax so mënta melne mom dara tax nga raw say maro té ku né nak bo tañum raw say maro wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tay jëm lu baax
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport

dañ la dañ lay pousse rek nga dem waye duñ nek sa ginaaw ba nak ngay taxaw kon nak loolu lañ wax seigne Damlo yitt mom tam loolu ko japp ndax xam nañ ko ci loolu xamne loolu moy mbir mi du ay yef ke nek fe ke fal ak fal amu ci te wax nañ ma sax ni ngeen ko defé ndax dama leen do wax ne affaireu diiné kenn du ci waté waté boko xasse def dugg rek fokk nga am ay fokk nga am ay ño xamne sey nit lañu wa te sa bo xasse dugg sey nit nak man nga ci duggal leneen lo xamne bu la mbolo man nga ku nek mag ni di dajé di xol ki ngeen di jitu muy jitu nga xamne turu jitu rek lay doon ngeen and ak mom diko ki nga bu ngeen de yoni mom ngeen de yoni bu ngeen de wax mom ngeen de wax lool rek moy jitt waye du ak pal nak non serign yi tam non la serign yi dugg ak pal mais responsabilité la ab yann la bo xamne luñ la wor mal ak luñ la ak luñ la meuna yëkëti ak luñ la meuna yëkëti xamal ne ki def ba tax ñu diko def moy Serigne Touba kon boko deful ab yann rek top nañ banel tok la ci biir rek def na lo mérito lo bu ba tay mom rek mo liggéeyum nak Serigne Touba mo liggéey Serigne Abdoulaye Dane wax na kenn nekul won ci ginaam sax nako amine kon nak bu ca bu démé ba yëf yu ku ne meuna am sa ciir lu ci nit bëgg man ko ca am parce que xéewal ko yalla jox tay soxoruko la nga ci am da ngay japp na li dang ko wara sox japp na ki du sa mbir waye sa bo demé ba defé na ba sa mbir la rek bo ba ñak nga ko te mori itam luñ la mëna wax ak luñ mëna sukk ci sa kanam ak loolu li mëna sant ñu diko defit Serigne Touba rek lañu yaakar ko ci ne man ko Serigne Touba dama bëgg séti leneen bu soba yalla da su fa ngeen di songo ak lum la respect bu nekkon ci suuf day jog songu la kon mbir mi nit bu ko xamé non rek du son yeenit ngeen am son di xolé tak fofu la tax ngeen xol moy lam digënté mak yalla Serigne Touba yalla lañ ko yaakaré ak yonentum dafa liggéeyal yalla am ngeureum top ko lim wax lepp nak lool rek la l'islam lima am ci lako wax ci lako def kon koku tamit bu fekk yow top nga ko japp na yow mëno wona demal sa bop kessé ci gëm ndax gëm yombul kon ki nga japp ne mom dem na ba ag ci nga jaaré ko ci do sonati ci gëm ndax bo dé gëm ci gëssu lé nga da nga mën nga am jafé jafé gëssu ko ci sukkandiku ci gëm lo né dang ko gis da nga gis wax jo xamné dana yanu manan lol te dafa téggi yoon wa bu ko défé lol lepp la ci na def rek nga am ko xamné gis nga né gëm na te ki fam jaar ba gëm xam na ko nga gëm ko jappé ci koku gëm nga motax kenn li ngeen di wax yépp lu ngeen di wax Serigne Touba rek motax mo taxone mu xam lolou ba nga xamne kenn ku ci nek ci yeen motax ñi nga xamne yonent yalla isa yalla daf ko waxon ndax lay la nga deg ku ne bu neexes bu yeex sobe Serigne Touba wala bu seexes bu sobe Cheikh Sidi Ajmal wala ko neex mu wax ko lolou bokale yalla mo kenn du ko bokale ak mom wante nit ki dana kam ko dox digem ak yalla ba nga xamne ci la xame yalla su ko nexe lu muy def jaar ko fofu lolou rek la mbir mi di deme bu ko defé lélé nga dégg ko xamné déggul diiné xamul jang li gëna doy war moy jangata mok te déggo wala jangata mokolo ba nopi japp na jang lool dafa doy war motax affaireu nit ak gëm gëmam ku ci bëgg duggal sa ku la ci bëgg duggal rek xamal né koku xamul luy gëm gëm waaw ndax dafa nek lo xamné ndax leen toujours may wax né Ibrahima alayhisalam mom nga xamné mom kessé mo gëstu loolu ba xamné gëm amna téwul ba muy wax yalla dama bëgg nga won ma sa bop arina kay fa tokhil mawta muné ko khala aw lam tu'min muné ko bala walakin liyatma'inna qalbi xam nga bu féké toll na fofu yow dem nga bay wax ak yalla yalla né la xana da nga gëmul nga né ko ah kay waye pour sama xel dal kon gëm yomul kon nak bu féké enténe ñeen am nañu fo xam mën nga fa joggé né Serigne Touba mi kat ci mu jaar ak limu def yalla jaral ko ko kiko ko jaral dara la kon ya gëm na yalla ndax jaar na ci gis na ko xamné gëm nako te lam gëm deug la mu jeex ni ke kalifa diine yi te lo rek mo ñu bolé ak ñom amu ci kenn ku sos yeefi bop wala nga def ko kon nak yeen ñi nga xamni yeen ko sekk na ngeen and ci loolu na ngeen and ci xamne leen bokku la ngeen bëgg ñom ñoo ñu def fiñu jaar ak Serigne Touba man di damay wax ne limay gis ak ci kër go ci dem lañ fay fekk ci lañ sekk ak Serigne Touba da ngay dem yow sa xamato ci dara motax ñun de ci université bi fi ci Dakar fi faculté bi ñu jàngalé ay ki dañ fa gis xalé yo xamna liñ leen gis dañu yëm ndax ab daayira lañu bokk bo xamna bu aljuma ci ngone dañu dajalo ndax jàng nañu xam nañu ndax lu ci bari ñak xam da koy waral manam xam lu xew def ta defé na xam nga lu ne dañu dajalo di jàng jël jàng yi jël khasaayid yi nga xamna Cheikh Ahmadou Bamba ko def jël khasaayid yi nga xamna diko jàngando nga xamna bu ñuy jàngé jàng xamna xamatuñu sax kenn ku ci ne da ngay jëm jariñu ci waxi koka

0: defati nek te pentum daru manan moy xamal mbollem wajuri xale yi so musana am defem sangay yem ren nak fossiyene nagn len ubil seconde xale yi man fa jange kon kep ko xamene si am nga befem te beug weel sam jang fofu di nga mana dal di ñew defondeur ba kérok ngay am baccalauréat kep ku ci beug am lu la gëna leer di nga mana woté 118 127 83 92 78 126 126 26 27 76 626
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jeul
2: ni po dañ fa topi sunna wa kenn du fa topi bida waxati ne woman fa an li kulli hadi al muslimi umad fa an kulli adi mujrim ma don dekk bo xamne kuy sak ku nek ci lu ba ci njub njari dale juuf fune waye nak da nek ab defense ci kep ko xamne da fay nek li togn ak yak kon dekk bi gu fi duggu di fi yakal la lay genné ak la lay toroxal ci dekk bi li joge mo tax cheikh mamadou fadi da waxne touba dem mayes na fe defal ba deforo fi waye mayes fe jema yak ba yakko fi waye kenn mun ko yak ndax borom da ko war ep na temerat 1880 ben gene dekk bi mag di yok ta ko ne xam na ne dekk bu ton ni ko xam li fi ne ci politique sangarme li ni bari bari menen rew mum doona sa su xeye da nga deg ñu ray nañ ci ay fukki fukki hasaratul fukki ay fukki fukki nit kon batindu sintu han mo ar dekk bi waye nak ndigal li nga xam mom lay bëgg wax nak serigne bi da ko ñor lool ta le cheikh abdullah mbake waxan bamuy tere tere ci dekk bi nga xam ne batin bu xóote ci amul ndax serigne bi dafa yónnee ci moom ndaw jeexren ci lu ay melo ca tuba bi la bind aw koy jox ko tere yépp ca la ne tere yooyu ye nag la cheikh mamadou moutaxa di soññee ku fi mas a nekk siñ tuba ku ne ku fi jaar kon lay gay nekk sa ite mooy fexe bañ bañ a wàcc loola ay nit nag ku nee ci seen kanam war leen ni gindi waroo leen a ragale wax dëgg ndax nit bu la toppee yaa rek ke manam ki la gëm wala ki la wedde Saint Blaise neew na ku la gëmul ku ne sam nawle dëkk bi itam gu fi ñëw ku ne na nga xam ne dëkku suñ tuba moo ko moom ci baatin moom ko ci sahir moom na ko ndax suñ borom ko may tuba sànnal ko boppam ci baatin ndax nit yàlla yëpp ko bëggoon boo titre foncé amagut ci sahir si titre foncé xam ngeen ni mu demee mooy loo xam ne état sa bu ci bëggoon a jëfandu day wax ak yow bu déggoo yow dëkk bépp titre foncé la bu neexoon sëñ bi tey yii mu waxee ne kaaj sa sàngam yëpp nañ ko toj te kenn du ci mën dara kenn mënu ci dara ci sahir kenn mënu ci dara ci loi kon nag bu fi gisee loo xam ne wóor na ko ne lii bu yàggee dana jur ak yàq lu joxam kenn xamul fu mu joon dana ko gàttandu loolu mooy lii ñu ne dañ ko xewal ci quartier yi ci wër dëkk bi mooy jël ay mala ay fas ak mbaam tañ xam ne ay bindeef lañ di leen teglu 10 tañ xam ne suñ borom bokk na ci lim gën a bañ mooy fitnal mbindeef moo tax ku koy def sax barke du ci am rawatina nag liñ ci dolliwaat mooy diw lu leen di drogué ay xeex di ci am ay jamante di ci am mu yàq jikko nit ñi loolu moom préfet na nga ko jotli say kilifa wax leen ne leen sëriñ bi jox na leen ci digal ngeen ànd ko sëriñ bi laat kam yor meere bi ak mboolem chef de village ku ci séeréte na dem kalaame ko te kuñ ci jàpp itam na xam ne moo toj bu fum ndax loolu kat ku ko seetaan génération yi ñëwaat boo liggéey seen jikko yi ñaaw lañ yor kon loolu jër nit ñi nag waa dëkk yi ñu bari de xamul lu ñu ragal borom sareet yi la xamut waaye loolu kenn xamul lu mu doon ay nit lañ ñu yéen ay nit bu ñuy ànd dañuy ànd ci dëgg Saint Blaise ba muy tere yi ñu tere ci dëkk yi bu gëruf toon te Touba mooy raw Dakaru moo tax ki war a digle moom na digle wala tu def mën a xal naa xel bu waxee ci kër naa wa tabaxa wa kan amuloo fuurtam ku sàggan nag loolu moom dañ lay teg ci yoon Makka ak Madina sax boo demee al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dafa nekk looloo war a sëriñ bi dénk bàyyi faal yi li nga xam ne moo àjj ci sàmm woor may dëkk bi ndax xam ngeen ne état am na loo xam ne état seen loi tënku lañ ca yeneen

ngeen yenn garab ni defal yoon yalla isa wo fukk ak ñet ne ko di deglu ñu ngeen sallallahu alaihi wasallam feñ ko ne ko lo bëgg mu ne ko liggeeyal jambaram ko neewu ko muccu dafa ne liggeeyal la mo di ko ak boobe te ko jëna damay liggeey señ ba damay liggeey señ ba liggeeyal da ko mo di mi na damay sant ma lekk ba lekk yene bu ko tay ko señ ba da ci

wonnako ne señte ci ko ñak di ko jariño di nga jox adiyé señte ya jëm ci loxo señte ba ko tay nak faaw nga mucc ci aduna ci kan mucc ci dakk lu nek kon ñu ñep nañu maté xam yoonu mucc moy and ko mucc ci ko fa tuba mucc na nana nak no.

kon nan deluat gannaaw nan yedd ci li nu nek te bayyi li nu nek nanu bayyi ko am wërsëk ne am nga yalla wërsëk tubaab yeenu ko ëppale fuuf te amuñu yalla nan wa tandiku nan wa tandiku nan wa tandiku nan tege ci yor nanu siggal señ bi kan mom siggaloon na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nan talibi nan ko siggal

ndax aduna ji nga xamne ko seen nga na damay liggeyel Seigne Touba ku len newon dafa bëgg aduna bëss ko liggeyel ci aduna ku ne deg nga ne ko ko massa jox alal manala tegal fofé li ëpp ci alal yi gas na len sool yi lakkul na len dana sutere seeni boromit ba du len ko delo li ngeen yor setut ndax borom sutura la won waye alal bi ne dana bu yito fi kanam diko wax na mu deme won.

0: acha bass joxal mako mbok ci te mixa ma ngi len ci contane bu baax
1: na asiro aniuna
0: ndey ci am nak jamono ji mom ñu ngi fi ci yaama gëna xam ha te san touba ndiaré mak liko wër basiru ha ba yow da xaar ma re inshallah deng acha ndey maget animatrice bu mag bi ci Ousia FM Dakar
1: Aziro wasan ida
0: ori wadai salim bokki jannatu ak la ko weur ak fofu nga xamni ndaysan serigne papa kay dipi tawfal wala bok dipi fofu ci isin benteli acca bo dege mbokki nga xamni bien ñu doxal and ak yeen ci kanam ñu ubi len bu mu joko bi ci 88 lay doon 628 1902 xaban fa xawla xaban djouf attend pour moi Rabban Diouf président néna ma ziar na la maniko delo ziar bu baax acha papa gay waxal mako mbokki nga xam ñu ci ñaari peleug la ko wax acha papa gay partager live bi wa wa tawfal jot ci ak ndogal fal daru baax mak pass
1: man do wax wal
0: alem ci ismaila fall mi ngi fof ci ben elas ci
1: ma lo ko wax wal khadima ya bi ro da ci ci wal khadima ya uturi ala
0: la na makka sambakan la ah ndaysan kon mbokk ke sambakan ak la ko wor ma ngi len di contane jerejeuf ndaysan jarno rikaj fofu la nek ñu ziar len bu baax baax mbokk yi nga xam ñu nga ca njobel basiru

0: Jerejeuf
1: di wasila
0: kumbel neena mangi lay ziar ndaysan bas lay no def mangi lay contane ngol mbokki nga xam ñu ngi fofu xel dem ci mbokki nga xam ñu ngi daru lay japp fi nga xam moy bu seul lay mbokki fanay lay kasalika dunu len faté
1: mando
0: wa holo pap no def ma ngi lay contane bu bax way

0: mangi lay siar serigne khadim diop ndiakh ndiakhna wala acci khadim diop khasside jeulal mangi lay ci contane mbok ndiarno xel dem ci sunu kharit ba mo ngompuy ma wax bay xam nga ngompuy han ah ndiarno nak sama dekk la han acci xel dem ci yassine falmi ci daru salam doyen extension acci sonand awa ñu doxal
1: waat bu baaxa baax rek dañuy dem ba poulaye di siaré suñu goor talibé serigne cheikh mbawar fall ñu ngoy siaré bu baaxa baax
0: ndeysane
1: diko ñaanal jamm momi diko sakku ci mom mu ngi woté nonu di siaré na képp ko xane rek ma nga poulaye ñu ngoy siaré bu baaxa baax waye buñ fa joggé nak dañuy dulsi wat ci biir kër gi nga xane fi la yéwo di siaré sama jëwrin sama xarit sama borom kër sama lepp nak Moussa Guèye ma ngi koy siaré dama koy bëral nuyo bopam luma man moma
0: Moussa Guèye ndéssane
1: bak Serigne Fallou Mbake bama jog la may jox ndiogu taxi
0: nima
1: jëlo taxi ta dem yow lo nek ma nga ca
0: gaay dañu bax
1: ma ngi koy sante ma ngi koy gërëm
0: bu bax jallu
1: gën siaré sama gorom di siaré Fallou Touré sama dom ndeylo ma ngi koy siaré soxna Thiam
0: djou ndeylo mais fu mu nek nak
1: ndeylo borom benno
0: ah da wara dugg nak tay namu
1: na ngi jamm jombu mu dugg nak sé kanam
0: ci Abdou Ngom ma ngi lay siaré néna ma wa aslam wa jokkan ñom itam ñu ngi bayyi xel jërëjëf Abdou Ngom sama wacc ngi lay contane xel dem ci Ibrahima Ngom mom itam Cheikh Faye Coutir duma ko fatte e mbolam ñi nga xam ñuy fofu ah ci Abdou Ngom kon ma ngi lay siar ba Siri Diop

0: amin ndaysan neena yalla ne yalla guddal safan wiral ndaysan la ci fal fo nek ci aduna bi ko wax lolo a ci son awandour yaay fal bi ñu doxal and ak serigne moudou galas mbayi han nga siar ci mbollem sop yi nga xamni kon ñu ngi ci mbeuberine japp njobe nak la ko wër ñom itam ma ngi len ci contane bu baax han
1: wa di siaré wat deug bu baaxa baax di siaré ba légui rek watenu mam cheikh dal mom ci lay tambalé ta xamna ni dina fa yaatal di siaré jigen jo xane ya nga yew watenu mam cheikh comme nama ko daan waxe rek da koy waxe muni jigen tenu mam cheikh ay jambar ay gaynde ay bagnkat ay gor barki serigne touba ñu bëgg seen bop ñu ri senango jappalante nango and bokk nday bokk bay ni len ñaanal jamm te diko sakku ci yeen di ñaanal iliman si momi tam ma ngi koy siar bu baax di siar rek alla ñi ngi ñomit ma ngi len di siar bu baaxa baax ma ngi siar abdou boutique sama chamignol bop ndjole djoufum serigne tierno djoufu lambay soxna serigne ismaila djou borom kamadu nooru lay ko ko dafuma bëgg di siar mam gor ndjay di siar djoba sey ba ci adam xule mam jaara saxo daba an ñep ma ngi len di bege fature ma ngi koy siar bu baaxa baaxa baaxa
0: baax da nga baax da nga neex
1: di ñaanal ñep jamm rek di siar ba da sambu bu sa jonn ma ngi koy siar momitam ñep ma ngi len di siar wa teeru ma sa siar ya mari cheikh sen ba ci dafa njaay modou sen ñep sama xalé ak seigne fallu sen di bege di len siar baaxa baax barke yonente bi
0: ndeñ ñom ndaysan acca mi ngi nonu kon neena ma man la modou

0: bu rafal dogal ma ngi lay siar bu baakha baax dina
1: salaam
0: ila ma sa no mona ndey sa ma len rawu mbi nga xam ñu ngi ci monument grand yof a ci serigne cheikh jombaye doxal mbok 88 ngende ane ñun 628 1902 88 628 1902 ñu doxal
1: sa sen ma ndey sa ñu nga kudul jeune sal ba ke bal fajo
0: jumi ba wa

0: by San Fekina Bayam, I salute Sir Salim Baka, Tuban Tajang,
1: Achiming no Nunda San Mangaway by Sal Mom Sir Jumba, Sona Wanduria Fal, Gasiarchi,
2: Wow, siar baax baax rek di siaré Serigne Fallou goor yalla yi nga xamné ñom la bokk liggéey Serigne Fallou bo fe ci ténu mam siar
1: waaw
2: di jital ci nuyo bi rek Cheikh Ndiaby Diouf général dar ci tek Serigne Fallou Diouf Basirou Yad Bass Diop Abdoussalam Diop ba ci Bara Mbay mbolum goor yalla yi nga xamné ñom lañ bokkal daayira bi rek ñi ngi leen di siaré kulim djoum ñepp ñi tew ci daayira bi rek sak talata ñu ngi leen di bëgg di leen siaré waat di demat ba ndind rek di siaré soxna ken mbacké mom Serigne Mbacké Pikine nga xamné mo séxal Serigne Ndiaby Diouf général Serigne Fallou di wota fofu ci ndind rek comme nama ko waxé won rek fa lañuy kala rabbi deug naane nak kep ku fa dem ku nek nak Serigne Fall dina fac say aajo ndax nak wax deug yalla am lu yeugul ko yam bo mo jeug ci Dakar Ndjay mi Serigne Mbacké Pikine dox Serigne Touba addi xani mo nekkon Touba tamit doxat ko Serigne Touba addi kon soxna ken bu taxawale lu melni daayira Serigne Fall wala mu jite ño xani liggey Serigne bi rek la soxna ken Mbacké di def ñu koy siaré waye ma delu xeyra rek di siaré sama bajjen sama soxna waga jeug mom Serigne Modou Bissa Dia nga xamni barki dem mu ci Dakar Ndjay di ma wo nama soxna aw dama ba bi da di len di bind nga xane ñi ñoy liggeel jang ci xeyra wa kon sama bajjan tamit ma ng koy sante diko ziaré bu baaxa baax ñaanal sama mag yi nga xane heure bi daaw mu ngi fi woon di tewlu jotoon na dugg ci émission bi yalla yobbu ko nak ta señu ko mata di manam bayu yobbu ko ko gën ko yobbu rek señu mata ak mata dem yobbu ko waye ñun tam señu jambar bayu ñu fi kon yalna aljana ye gëna kawé waye di ziaré waat rek bu baaxa baax bolle mom nga xane moy talib serigne cheikh mbawar fofé ci poulay ñu koy bëggé diko ziaré suñu soppé
1: acci mi ngi nonu mat na matalé né soxna awandour yaay fallu señ fallu bi néna la yow da nga bëgg señ fallu motax wak señ fallu rek ngay andal
0: ci magal bu maggi
1: déggal
0: sirignou cheikh rafal ya mata
3: ama allah
0: ñu day waral
3: ñu ñu ndal ndul ci jamm

Khadi sa problem ties. Mangi lay contane. Ina azagore. Yakal mako wangent. Yapu finga khamoy medine fa. Achi mboki nga khamni. Ina azagore. Allah azagore. Kusak pusirin bamba. Gentag la kuwer ti rompan ba. Yoy linci contane kaw sarafa. Khadi sa o. Mangi lay begi bu bax bax. Ati mudo an kafe gi an like ko dam jo ko bay fal de fal ni jinam ñu xal bi.

0: Allo wa. Ni sant bu baax kan la faatu?
1: Man la Juma.
0: Ya Juma Diop sama aw buru keur ma ngi ziar baax.
1: Ay delo ci ak contane ñu soñu.
0: Yena baax yeen.
1: Ñu def ci baax wax deug Yalla. Bu suñu tanko yott nit bi. Ya Yalla Yalla la ko tek.
0: Amin amin amin Diop.
2: Allo
0: allo wa soxna
1: waaw bañ ci lone
0: ñu ngi ziaré sama jabar sama dom sama lepp
1: waaw yalla guddal fan yi rek
0: amin yalla nañ ko bokk amin amin
1: may la fan guddal contant nañ ci yow gis nañ taxaway bi
0: amin di ngeena bax
1: waaw xaar ma ba jom ha ma jox la faat faat am Allo salamaleekum
0: wa fature ziar nañ la
1: wa ya ngeen ci jamm bu baax
0: ñu ngi ziar bu baax
1: waaw
0: da nga baax yow
1: ya nga gëdd bi lay sama lay bokk sama lay ju tax ma
0: jërëjëf
1: waaw kon ko mëna wax bu yalla
0: jërëjëf
1: da taw ci kan rek
0: amin amin amin touré
1: yalla baax ya nga yalla defal jamm defal ko borom dajé bi
0: amin amin
1: ñu tol ñu ñëpp defa dajé
3: amin wa
0: amin wa
1: ala
0: ko djé djé fay sama xalé ndax ñoom tamit
3: kenn di ñoom ndaysan
0: nekkuñu fa rek wax deug yalla am de xex wala ñuy xuloma di len atté ji kenn duma wo dima wax seeni problème dara wax deug yalla am ñi ngi gor gor wax deug yalla am japp ci sey bi te bu xamna ñoom buñ togué kon manam nekk ci sey bi régler rek man lañ ko defal wax deug yalla ma ngi len di sante di len gëreum ark seigne fallu mbacke
3: nga bax ndaysan
0: billahi
3: acca mi ngi nonu kon jox ko mbolem ñi nga xam ñu ñuy baye xel ci mbuso beek la ko wër jërëjëf soxna nday fall sama mag ji soxna mam say job soxna nogoy ndjay serigne mam mor fall acca mi ngi nonu nday ciao nday ciao joxal mako fallu ciow mi ci ko teli bi man ko ci ziar momi tam
4: bi degg ñu na yalla jox na koy mbot bo deme ca mam mo na la cheikh salay ngi bo fi degg ñu na yalla jox na koy mbot bo deme ca mam mo na la cheikh salay ngi lo fi gis mu taxaw moko bayyi noné serigne bi mom lu woné
3: acca karane na salaam

0: ñaar wax mi nek soxla am
1: wala
0: kep ko ko gam dalay defal li gal dal
1: wala
2: jël ma ngir yalla acca 88 ngay jaar 628 1902 88 628 1902
0: wala bal ñata mu jël ko ful ko dello sekal ko sutural ko tofal ko mbala yalla mom lu ko neex def samp na señ bi def ko jant bu benk ci kaw mi ndef ye jant ak na ngu ñoyam señ bi moy njit yalla mom lu
2: ndeesan neena o ma kele di mom xura ñu koy ziar bax señ ma penn ndjay mom sa su nek day and ak jotaay bi
0: Serigne Sallama
2: acca kara ma ngi lay contane yitam bu bax
0: Serigne Sallama
2: 88 628
3: ku bax wa ci la tam jam bu ba
2: roje bi nga wañi tuti wa ñu ci jam alhamdullilah
3: wañi roje bi wa sama wonu
4: wa ñu lay ziar
3: wa kay mana soxna on ba jana tu tan
4: daw ah soxna wa ñu lay ziar bu ak ba
3: wa kay bu bayram jay
4: bu bayram jay heure bi dem rek mu ngi ci daayra bi
2: 2000
4: ñu lay ziaré yow moy yaay moy yaay xalé yi mom moy yaay xalé yépp seul fallu
2: andaysan
4: bakki serigne touba mbacké
2: ah bon
4: billahi moy yaay xalé yépp mo ram mom da ngay xor rek do gis sa doom way bo démé kërëm da ngay fekk mu lek naan sangu solo barki dem bo lip téré lama tibbal bo lip téré seigne fallu kenn do ci mi rew
3: neena
4: bax
3: yépp moy ko rek barké seigne fallu
4: amin amin amin amin
3: da ma yow mom ñu ko seigne fallu
4: amin amin waaw yene yar daay
3: sopp seigne fallu ba xamiss wallahi ma yemo
4: deug la de
2: wallahi
3: sama lepp da seigne fallu ko tan na
2: ci yow sama lepp sama lepp seigne fallu
4: deug na
3: ma yemo yalla na yok ci barké seigne fallu
4: amin ñaanal leen ko baaxa baax
2: amin ndeysaan
3: yalla yok ci barké seigne fallu
4: ko ñaanal mortale bu baaxa baax mu am ay radio barké seigne fallu ñepp ko ko yene
2: amin
3: yalla ma ay radio da ci barké
2: seigne fallu
4: amin wallahi amin
3: kon tan na sama xol seigne
4: fallu amin soxna wa nga baax

0: Assalamu alaykum. Amin dur.
1: Bayram mom munuma ka fay dama koy sante diko geureum teenu mam cheikh amna fa fanweri adway be bo mané la diru bama nekké té légui
2: néna wax ma tiyal bu serigne saliw jerejeuf kon amina ma ngi lay contane itam bu baax ak ngolé mbok yi nga xam ñu ngi fofu ci sang baw jappati mbaw nuy na len bu baax jox len sen waccu way acca kon soxna awon ndaysan yaang wancul am solo
1: diko ñaanal jamm ju bari mom ram jaay momu nga xamne yalla def na ni bama nekké ténu mam cheikh fanwéré at kuko xam kuko am ci ab koñ rek amna lo fa xam kon ténu mam cheikh xamna ni amna luma fa xam waye ci momitam ci baye fall la ko xam ci yaatal la ko xam ci talib la ko xam ci julit la ko xam barki serigne touba mbacké non la nekk ci wormo yi barki serigne touba mbacké don ko xane kuy defar dekk bi rek way do yaq dal di siyar sama mbokki baye fall yi nga xane ñom ñoo nekk ci wormo dekk bi rek di téré li nga xane mom mo borom dekk bi bëgg rek manam di leen digël li nga xane mom mo borom dekk bi bëgg te di leen téré lu borom dekk bi bañ di wax ni kenn ku nekk rek jëm ju nekk na nga japp ci jëm serigne touba sa bop xam ni serigne touba kenn mënuñu ko fay dañuy jëndé way mënuñu ko fay ndax lu mënu defal ku bayyi say bokk bayyi say dom bayyi sa dekk gaday dem di liggéey te dara taxuto mu liggéey lu jàng ni rek taxon mu liggéey ñoo mu ngi ni tay ñing koy añé di lek suñu soos ak suñu lepp kon luñu am nañ ko sante serigne touba xarim de so
2: jërëjëf mbayang si sama ngi lay contane mom itam ak fu man di nekk en tout cas dal téenu mam cheikh la dekk mom
1: Mbayang
2: Cissé ah xam nga ko
1: waaw
2: ah
1: ñu ngi koy ziar baax
2: acci kon Mbayang jëlal ma ngi la ci bégal Amina sama xarit bi Amina Diop jëlal mbokk yi nga xam ñu ci sang baaw jappati mbaaw ba fi nga xam ni moy kay Mbaye Fall ak Kër Massar
3: fanal gi nana lay moy manara dal di wax ne ma fi man yeen nga ñi ñew leen ma fi raw te ma fi gën xama xamo leen yalla joxna ma lu ken yorul ci so daan
2: acca mbayang di jëlal soppe serigne salu lo mom

yaay sama lepp amina barki yonenté bi lu yag deug la xam nga and bu yag rek moy deug ndaysan may lay contané acha def mako signe ci TikTok ba ndaysan acha mi ngi nonu 88 628 1902 amina jëlal wa soxna fatou sen mi ngi ci djourbel sali khat bu mag pi fatim wala fatou bu serigne faliou yaay fal wala soxna nyaanga fal jigen ju man gorji ndaysan ci marché central

0: borom fi nga xam moy daru sa 28 628 1902 mbok tew ku ba assalamu alaykum
1: wa
0: isyar bu bax ibrahim afa amin way ndaysan
1: ndaye nañ ci am bax
0: rek
1: allo
0: sa ñu lay ziar
1: wa yaam ñaan ñu ziar
0: amin way tourbe ak fo wote
1: Cheikh Ngadi Diouf la général Serigne Fallou
0: ndaysan ñu lay ziar bu bax général lu Serigne Fallou mbacké
1: yann yall mo ziar
0: amin ndaysan
1: alhamdullilah tabarakallah ndaye nañ ci jam
0: ndaysan soxna wa ng lay deg soxna wa soxna wa
1: soxna wa ñu lay nuyu bu baaxa baax
0: soxna wa
2: ñu lay fay baaxa baax Diouf
1: général Serigne Fallou
2: ñu lay ziaré bu baaxa baaxa baax yow général bi
1: dara yow soldatu Serigne Fallou ma ng lay nuyu
0: ñu lay ziar bu baax jëwriñ ci
1: di len ñaanal sama borom defal len tawfi
0: ak jërëjëf général kenn du yow
2: amin
1: kaddu yi amna solo lol
0: ndaysan amin way ndaysan
1: amna dafa am luma ci raw ndax dama fekkon dama don daayira
0: ndaysan day jël deug la
1: legi ni da dug ci daayira bi rek
0: deug la général ndaysan
1: na xaarama dug ci émission bi
0: ndaysan
1: way ngeen dalal jambar
0: soxna awandour
1: muy soxna awandour jambar Serigne Fallou Serigne Fallou boole na nak
0: ndaysan
1: manam mom ñu and bi gi Serigne Fallou and ci and bi and ñu am doole nak ma sha Allah
0: ba xam nga ni ñi bokkute ñoy la xaso gocc rawati na soppe Serigne Fallou
1: wallahi wallahi wallahi
0: deug la senara
1: manam tabarkallah mom bu ñu wote ci Serigne Fallou bu aaje mu wax day wax
0: deug la
1: bu aaje jëf day jëf bu aaje dem day dem
0: jikom la
1: ni jambar go xamanteni wax da ya ni ko xam ñepp
0: ndaysan
1: xam na ni jigen la yaay jigen bi man goor
0: man goor wallahi ndaysan
1: ta man damay faral di wax ne manam bax mom
0: amul
1: fam goor amul jigen
0: deug la
1: bu doon do seigne touba do way fofu bi sarfi hasanat
0: deug lolu
1: sayyi batan bin muhsinat maryam fofu mo xinat hum de ligue la ngay rek
0: ndaysan
1: bu doon lolu suratu maryam nak do am
0: ndaysan deug lolu
1: waaw ay gis nga ko soxna jaara bu sox
0: wallahi borom poroxa
1: yag fi ta liggeyo dara
0: ndaysan
1: bañ fay yag ta liggeyo dara moko gën wallahi
0: adja gatt na lol waye fan wa jëf jël dina
1: lol ndax jaara bu so mayam
0: ndaysan
1: bo xolé manam ci limu dund fan yori ak ak
0: wallahi wallahi gudul ndaysan
1: ta dal legi jëfam du fay
0: jëf jëda reey motax ñu
1: jël
0: poroxan sa su nek ndaysan
1: ñu tane bu fekkon te bi da nga fay dund témir at
0: ndaysan jam
1: ko so ko dara bo nako ma da nga ko mo bam fay dund ya
0: wallahi deug la ndaysan
1: defin lo na ak top lu bax ak xenk lu bax soxna aw mom fofu la tek tan
0: lu bax du raf muku
1: billahi la ilaha illa huwa
0: wallahi ndaysan
1: yekuti alalam
0: neena fatte nga mom
1: allo
0: ndaysan
1: yekuti alalam
0: deug la
1: ak adiyam ak manam dole
0: ndaysan
1: ak fofam dara du ko ci fekk ci nit ñi ñu jëfël seen fa
0: loolu lool rek lay jëf sa su nekk
1: xam nga jëfël ci xibr nak
0: wallahi ndaysan
2: wa baax
1: waaw ma ngi koy ñaanal sama borom defal ko mo egg ni yoon
0: amin ndaysan
1: dank cheikh mohammedul fadal
0: amin yow
1: ñu man la luma am ci seen fallu yalla nang ko bokk ak ñu mako andal ñepp nak
0: ñun ñepp ñu bokk ndaysan
1: ak cheikh amin yo dem ci nit yalla
2: ñu wa kon yow seigne fallu
0: general
2: kon wax ne nañ bu amul séré rek baxul yalla def na ni bima koy siaré di jallalé di ñaanal soxna kenn bakke mo serigne bakke pikine di ñaanal cheikh ndiabi general serigne fallu jambaari serigne fallu nga xamni yalla def na ñu mu boole ñepp nga xamni dañuy liggé serigne fallu barke mam cheikh ibrahim fall bugul kenn mer lu mu am da len di jox te lu mu xam da len di wax te du bayyi benn digënté bu ñagas suñu liggé bi nga xamni mom lañuy liggé serigne fallu barke serigne fallu mbacke ñuy and nak muy jël autom diko taal
0: amna solo ma sha Allah
2: ñom jël autom diko taal jël essenceam diko ci def xol lamb xaalisam diko jox ay jankat lamb adiyab diko joxe amul lenn lo xamni moko ñor bu liggé serigne fall
0: tax man la jëf ju bax
2: dina koy sant bu bax diko gëreum wa buñu paré dañuy waxtaanaan ci digënté walu kër yi rek fa nga duggaat ci tooti
0: surtout une fois ñu dugg ci jërëjëf cheikh ma ngi lay ziar sa fooru baye job la mom itam duñ ko faté ben yoon ñong koy ziar depuis fan cheikh jamm ci yow neena neex café ah bon jajef xel dem ci Modou Diop kon ma ngi len di ziar jerejef Alhaji Tam Diop 88 ngeen di jaar 628 1902 soxna Awandour Yaye Fall lañu andal
2: waaw Serigne Fall dama bëgg jallale ndax wax ji nu mu yag rek dafa am lo xane dafa jara wax chaque jour damay wax ni buma ñëwé fi damay waxtaan ci biir kër yi moy comme walu njabot gi ak ñi nga xamné ñoko sékk
0: surtout éducation bi
2: waaw ndax da ngay xol doomu adama jo xamné day jël doomi bopam rek lay tek mu nek nit
0: lay ndaysan
2: doomi jamour duko xol duko lijeenté xam nga dama ko
0: xala ñu jël ki ñëwa da ngay wax lu am solo 88 628 1902 ku bax salam aleikum
1: wa
0: ñu lay ziar
1: la ngay té
0: sant alhamdullilah
1: modou mat la fatawa
0: señ modou mat ñu lay ziar bu baax
1: ñu lay ziar ay fara ay
0: mi ngi lay dégg bu baax
2: ma ngi lay fay modou salam
1: salam salam
2: ñu lay ziar baax
1: ñu ñu rafa lu ñu baax
0: ay jëf
2: na baax yow
0: yaakaana ki nga yeg rek am ci fer ci mom nga koy def kon ndaysa
1: lillahi
0: bi yaak rek lañu
2: kon manam limi leral non seigne fallu yalla dafa def ni mom nak dafa am kum doon beugenteel ci koñ ba yalla def ma nek kenn ci mom momu nek kenn ci man tak ci man nak beugenteek ndaw si yalla def ndaw si tamit man lako bayam bayele
0: lu leer ndaysan
2: be bu beugé ndaw si bayam xamal ko niko ah kenn de la xamni bofa dey mo may lako soxna awu moolu niko soxna awu dur na amu moolu niko amna soxna bobu ligi nak wowuma ni ma bay li la soxla wala la barke serigne touba ta loxum su ko la
0: machallah machallah
2: wax deug yalla num koy sante bu baax diko geureum
0: lolou am solo
2: serigne
1: mati la lay tan
0: lay lolep ci affaire goko mo moko wara rek la lay ndess
1: la
0: yagal and bi rek ta
1: baye ni dak ci ni kontan baax baax ba ni nga dal jamba deug mo ne ko wa fon ci jamba la fa na rek ci sen mancha
0: hmm ñaanal len ko rek te gën ko
1: def bu baax
0: lay
1: yéne gi am yépp yalla mo diko
0: ndaysan dafa bax
1: ñu ko ñaan barke sun fall
0: wallahi ndaysan yalla na yalla
1: dañ ko ñaan dañ ko ñaan barke sun fall
0: surtout
2: min min min deug la dé
0: waaw ñu dara ay señ fall lon mom mo
2: tax deug la dé
0: ñu ñaanal ci barke señ fall dañu gëna contane gëna bëgg rek
1: wallahi
0: ndaysan
2: ñaan bax
1: yalla contane na lool jëre ngeen jëf rek
0: jërëjëf ndaysan señ
1: ibrahim jërëjëf
0: jërëjëf señ modou mati
2: sal
0: touba acci kon mi ngi nonu ibrahima fall ngati mang lay ziar yow tam bu bax ak mbolam ñi nga xam ñu ngi fofu ci ngati ku mu ci manti doon ngati gi ci touba wala ngati gan acci 88 628 1902 and ak jassé ndjay dal di doxal han du non hmm combis

0: borom porahat xelam ci mbolam jaara yi hadiso borom ci asjala talafa soxna jaara 88 628 1902 ku bax salam aleikum ku bax salam aleikum ñoy lay siar soxna si
1: ñoo la koy delo bu werke
0: tour bi
1: soxna ndjala djub la
2: soxna ndjala djub
0: Jelal
2: Seigne Tierno Lambay ji doomi Seigne Tierno Diouf Lambay soxna Seigne Ismaïla Nour Lay borom kamadu ñu ngi lay ziar baaxa baaxa baax
1: ma ngi lay koy delo ndur
2: na baax
1: ko delo bu wara wax yaang ci jam
2: ñu ngi jam baax
1: alhamdullilah yaang ci kon bi rek di def lu baax wax deug yalla kenn mu la fay yalla bëgg faal lu baax mu ko ñoo
0: lay
2: ñaanal
1: rek
2: yalla guddal
1: fa fan yagalay ci amin amin ba li nga ñëne liggéey sëñ bi yalla defal la ko
2: amin def amin
1: contane nan kenn mëna fay
2: amin
1: ñoo ngi téwlu émission wax dëgg yalla
2: amin
1: waaw contane nan lool ci yow wax dëgg yalla
2: jërëjëf
1: jërëjëf
2: jërëjëf
1: waaw ñoo ngi téwlu club bi waaw contane nan lool ba ma jox la jëy la mu ta sama awal nguur
2: waaw jëy la ñu lay ziar baax sama xarit
1: taalu sëñ fall bi
2: ñu lay ziar baax
1: dool ziar taalu sëñ ci taalu ba sëñ ma sera fal bi
2: amin na deug la re
1: ni nga dik sala kon mo gal dum ba yaangi sax diina ji
2: deug la
1: ci taxawalo tut
2: yeen da ngeena bax
1: ni ko ta da ñepp ñu ak seigne fall
2: ken gënul leen
0: diina bal lo ziar ma ngi lay ziar bax baratin
2: go ken gënul la yow da nga bax
1: yalla bu bo ko lay seri
2: wa ñu lay ziar bax jere jef
1: yalla yalla bu tofe te ci na ba bi yalla kiyo yo kiyo ba di fere ba mu ci
2: jere jef kom kon lol non lay dem rek seigne fallo ñom ñep xamna ni ñom ñep nga ci téna man cheikh di wal bat motax dama len di ziaré wat bu baaxa baax ndax ñom yalla dafa def ñu am xofé lol ci man wa téna man cheikh ñep mu bëgg seigne fallo ñep mu bëgg barki seigne fallo
0: bayikum ak ko ba wa
1: allo dama baax bak seigne fallo bëgg ñep
0: ndaysan ndax xofé lay waxé mom soxna awandour comme ni ngi ko waxé rek mais néna la ku baax rek moy xam ku baax li lepp sang baax la mais ñom itam kenn du ñom hmm
2: wallahi ndax wa comme dafa mel dang ma bayiwon ma am fuma tollon
0: acci kon wasi
2: fo xane dafa nek lo xane lu jara baye xel la
0: surtout njabot
2: seigne fallu njabotuk legi kep ko xane yalla suñu borom dala ko jox
0: hmm
2: su nekké yalla may na lañu djub
0: hmm
2: sante ko yalla xamne dogal borom bi
0: la
2: du sa ngambar
0: deug la
2: bu fekke yalla dafa def ñu djubadi tamit
0: hmm
2: sante ko yalla rek xamni loolu la yalla tegal ndax da ngay gis ño xani ñi ngi dem ci hôpital yi du faju di dem fu ñu dem fa ngir bëgg doom te amuñu doom
0: deug la
2: am ño xani Serigne Fallu dañuy ambu seeni ambu du yaqku bëgg nañ doom way suñu borom mo dogalé ciobare nonu ñi am doom seeni doom nefa suñu borom mo dogalé ciobare nonu kon nak loolu ci lañu wara baye xel ba kenn ku nekk doom jo gis def ko comme sa doom lolu dama koy digal sama mbokki jigen ñep seigne fallu
0: wallahi ndaysan
2: ndax nit mëno jur sa dom diko xol batuk yermande yene ko mu lek yene ko mu nan do xol domu jamur yene wo ko mu lek yene wo ko mu nan xolo ko batuk yermande yekati lu ñaaw lek diko tek ci kawm ala kullu ala sak sour
0: wallahi ndaysan
2: lolu kep ko xane yang koy te seigne fallu dafa am lo xane nit yang koy def te bayiwu ci xel li duggal nit safara lu yomb la na gis nga du tiagne rek da ngay togn suñu borom la ndax xam nga suñu borom limu bind doomu adama la ci gëna bëgg dañ ni li gën Serigne Touba mo man ci mbinde fi waye li gën Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la kon li yalla bind rasulullah mo ci gën waye mbolim bindé fi nak Serigne Touba mo ci
0: lu leer ndaysan sonna ñinga fall xawma yakana mom la
2: waaw légui nak ko
0: jerejeuf né lu bax ndaysan yag na barke Serigne Salih jerejeuf
2: waaw dé nga Serigne Fallu léna suko défé nit ñi war nañu concentré wu ci lool doom ju nek nga def ko comme sa doom bo rombé mbédd gis doomi jaam di def nak sudu nona taxawal jël ci sa temps bu ko romb rek ñu wuyé dama ko juru jël ci sa temps ta xamné doom la nak sax sur nga gis ko xamné day dag biya mak jox ko xamné juru ko da nga gis ko xamné day takkal nit soxna ñoo yor ko te juru ko gis ko xamné day yëkëti xaaliss bu du jeex diko jox nit te juru ko ñaata doom man ñomay jariñ di jël seenu ñak dima ko jox taxawu fu leen seen yaay juré kon won man yalla dafa def dama fonk waatenu ma cheikh mom dañ ci raw seen xalé yépp la bëgg seen xalé yépp la fonk man nak sax sour sama kaddu gu jëk moy sama kaddu gu mujj sama dox nak bari wul waye nak yalla dox na ni def na ni bu jëf joté damay jëf nak loolu Serigne Fallu def ci man barke Serigne Fallu mbacke bu jëf joté damay jëf waye nak waté no ma cheikh dama leen di sante di leen gëreum fuma jog seen goné dañuy top ci man suma guddé ñi ngi and ak man su naaje ñi ngi and ak man buma wote ñi ngi wuyu kon man mënuma leena fay kon dom jo gisse def ko comme sa dom
0: moy lu am solo ndaysan acca kon mi ngi nonu sa su nek lool lay wax ndax kenn xamul ki lay jariñ kon dal ko gis rek def ko comme sa bop acca mi ngi nonu baratine jerejeuf ma ngi lay contane yow itam lu yag deug la jerejeuf soxna ñanga fal yaay fal mi ci mbacke bawal ma ngi lay contane sama magi bop ji

0: awndour nga nekkan fo am solo waye ñu wara bayyi waat xel bu baaxa baax li nga xamni moy njabot gi baratine jerejeuf ndaysan
1: waaw seigne fall comme ñu di duggon ci émission ñu ngi duggon ci débat nit ak dekkandom ci akki digënté nit ak domam domu nawlem rek ak dom jo jur ak dom jo jur nga yamale len rek ñu nekk ben ko ta xamne ki jariñ Allah xamoko ndax Yalla suñu borom mom mom yermandem te kuko sob la koy def di bayyi xébaaté di bayyi xébet di bayyi dekkal nit ki fu mu dekkul di bayyi japp nit di yak ay mbiram ta da ngay gis nak Seigne Fallou Yalla suñu borom mi nga xamne tabaaraku wa ta'ala borom yermandé la moy ñun dañ koy togn
0: ndaysan
1: wallahi mu neubal ni suñu ayib
0: mako mbo job neena ma wa gayna mbar ñong lay ziar sama dekk ba han sama goré yi ma ngi len ziar bu baax gayna mbar xel dem ci soxna fatim nyaa mo ngi fa sa su nek dañuy bayyi xel mako mba joxal mako mbolam ñi nga xam ñu ci gayna mbar yépp ma ngi len di bégué acca mbokki gayna mbar japp ngay mambala ba fi nga xam moy daru nguy bané korban salum ona wa
1: waaw da ngay gis manam ño xane manam liñu def manam duñ ci xol seen digënté ak suñu borom tabaarak wa ta'ala té loolu lu mata baye xel Seigne Fallou loolu moma gëna yitté ci li nga xamni mom lay wax moy da ngay gis doom adam mu def ben affaire rek nga daal di koy jappé ci loolu rek daal di ku ci sissé su ko défé ci kaw sissé gog nga koy sissé ñeneen doom adam yeneen dañuy ñëw sukkandiku ci kaw sissé gën koy sissé nga yow nga bakkaru ci bopam bakkaré walal ñé muy bakkaru bokalé
0: ndaysan
1: ndax bakkar mën ta passé dekkal nit fu mu dekkul wala ngay wax lo xani teggo ci sa beut takiwut lalé wut xamoko xam nga lol tamit manam nit ñi jarna jarna baye xel Seigne Fallou benen ba ca dess moy
0: moy ñaaw ndortu
1: wa yalla suñu borom ñi dañ ko ñun dañ koy togn te ko juddu da nga dié
0: wallahi ndaysan
1: ndax ci yalla lañ jogé te ci yalla lañuy déllu motax doomu adama dafa wara fonk mormum doomu adama dama koy wax lu bare bare ndax buñu juddo nit mo ñuy sang mo ñuy laxas mo ñuy manal suñu genn adina nit ñuy sang nit ñuy laxas nit ñuy manal kon nit ak nit ñoy and kon ñun war nañuy jappante fonkante wolonté mbub mi nga xane boko solé du jek bu ko solo sa mor yermande ji déllu wat ci goor ñi nga xane ñom lañu nekkal nga xane ñun ñoo nekk ci seen kër di leen seyel Seigne Fallou goor ñi sonu nañ
0: lol sax
1: Seigne Fallou goor ñi sonu nañ
0: ak fi dekk bi tollu ni dépasse
1: goor ñi sonu nañ Seigne Fallou xamna jigeen ñi sonu nañ waye goor ñi sonu nañ
0: nga wara xey wuti dépasse affaire yi metti ta parfois nga ñu kër yi mu xawa
1: xam nga ñun suñu mbokk jigeen yi li leen gëna sonal
0: tamit
1: li nga xamni ñom mo leen gëna sonal nga xamni dañ ci boole nak sonu ba par duñ ci am payu yalla moy manam dajale adiya dajale xaaliss bu bare bare bis ñew rek nga daat koy tal ci leen rek mu daal di jeex
0: wallahi ndaysan
1: man lolu Fallou donte don nako def bayinako
0: mo sonal ñu bari
1: bayida ko man
0: sonal ñu bari
1: li nga

0: dang koy dimbalé sa borom kër bi nga xamné mom nga nekkal diko sey so jappé sa borom kër japp su doomi maggé su doomi maggé ku ci mag rek man na la yo ndax li ngay lebal sa borom kër ala kullu ali mom la yalla suñ borom di fay motax jigen di yeuram borom kërum lu bax la te goor gi sonu nañ bo gisé da ngay gis goor go xane fanané tawat barké mam cheikh ibrahim fall fanané tawat bu beut sa jot di fot fot ci goudi gis nga bu xeyé bu xepon dox barké serigne touba bo xefé bu ma ci yono la koy solé am nga lolou metti na
1: ndeysan ha
0: ndax yermane rek ci kër gi kon ndaw sa na xol nak na xol ni dafa jur ay dom ci kër gi mo xol ni ki nga xane mom lay seyel dom la te dañ ko jur
1: très bien wallahi ndeysan
0: lolou dafa mata baye xel yermane gi ngay xol sa dom ji ba nga xane bu doon metti dang koy yek legui sa borom kër nonu nga koy xol xamne li metti mi ngi koy yek
1: borom kër li dina metti dañi xey soxla awal dem wuti dépasse wacce du no am jamm ci seen kër
0: amna ci ño xane duñ la may jamm rax ci doole amna ci ño xane duñ la liñ wa liñ war sa digënté mom duñ ko def ta rax ci doole ñom buñuy daw dawu luñ bubbu dawu luñ dara luñ kër gi na ba bol bi suñ wacce danaka ñaari tibi ciëp duñ ko wess man borom kër yi barke serigne fallu mbacke serigne fallu man yalla mo def mo bari yermane ci sama digënté ak sama borom kër waye loolu lay digël sama mbokki jigen yépp ñu delu wat fédeli wat seenu laxasaay te kenn duñu goor mu ñëw digeen lañuy wax mu ñëw te jigen ni dañuy tam leg leg ben affaire dañ leen koy def rek ñu daal di commencer bëgg jaxé adina leg dédé du nonu da ngay dal leg so dalé rek amna lo xane waxtanu bir neeg la am lo xane waxtanu bir kër la amna lo xane waxtan la wo xane tamit man nga am ko xane xarit la wala am di jamm ko xane leer na du la yakal ta du wili bande say wax nga dem waxu say mbir lam lay tegal boko xolé te concentré wu nek nit su la digelé digel bo xane nit la rek ku nité nga rek dang koy xam waye bu la digelé lo xane ki la ko digel xam nga ni li mu la digel du yefi nit yow dang koy xam ndax ku ne xam na lu baax ku ne xam na lu bon fi wacc dafa mettre waye lu way def lu nek xam nga ko lo def lu baax xam nga ko lo def lu bon xam nga ko ta ala kula ali suñu borom yalla li nga leb rek la lay fay comme nak li nga leb la suñu borom du fay nañ concentré wu ci jema def lu baax jema wax lu bax jema liggeel serigne bi li nga xamne mom ngay liggeel diko jox serigne bi ah lolou mo lay jariñ de waye li ñuy liggeel diko tapal suñu borom kër yi
1: lo am solo acca ndaysan serigne baratine neena ma nuyu mustapha allo ci touba zura wala bok du nonu acca kon mi ngi nonu ñu ngi koy ziar bu bax diko ñaanal jamm serigne mustapha allo am lam ñi nga xam ñu ci sura japp gede plaaya ñu ngi leen di ziar fi nga xam moy ndinek la ko wax acca sonu nday ci am mom seigne saliw mom cheikh becc tiune neena wan jox ma ki nga xamni moy apa gay mi dal acca nday ci am jeelal joxam ko mbokki touba ndiar

0: ci mi ngi nonu 88 628 19 02. Son awa
1: wa seigne tallo di siara wat bu baakha baax rek di ay xel ci lu bare bare bare di ñaanal ñepp rek ma ngi leen di ñaanal jamm diko sakku ci ñoom itam di wax ci kaw ci karam ci lepp lu baax rek di sante bay faali yaay faali yépp ñu ngi leen di siara di sante sikkar kat yi nga xamni ñoom la bokkal liggéey bi ak ñi nga xamni ñoom la bokkal daayira yi teeru maam cheikh bu aj wala benn bis jot rek da ngay xamni wax dëgg yàlla am gone yi tout tank yi ñu jara bàyyi xel lañ ndaw yi réew mi barke sëriñ fallu jar nañu bàyyi xel ndax booy xool yoonu liggéeyal sëriñ bi ndaw yi ñoo ciy gën a bari doole ñoo ci ëpp ci daayira yi mag ñi daanaka dëgg la amuñu jot xeyna waaye xale yi war nañ leen a ñaanal xale yi da ngay gis koo xam da nga koy may fukki dërëm wala nga may ko ñaar fukk mu denc ko naan daayira yaa koy dencal xoola xale bi xamagul dara waaye mu ngi jël addiyam di ko jox sëriñ bi kon kenn ku nekk nga xam ne yow yaay jur ki nga jur te gis muy jël di wut liggéey bu ngi ko yóbbu mooy liggéey Serigne Touba rek kon jar na bàyyi xel xale yi di leen dimbali di leen ko di leen jàppale ci wàllu liggéey bi muy wàllu liggéeyal Cheikh Fall ak liggéeyal Serigne Fallou. Su fekkee da ngaa dem ci mbalem Touba mii rek Baye Fall jóg di bale boo geesoo barki Serigne Touba mbake foo xool da nga gis tout tànk yi xale yi ñëppay bale boo wootee ci am njàng barki Serigne Touba mbake tout tànk yi fay tëdd di tëdd ba nelaw ñu di leen fëgg rawatina dongay daara jànkati alxuraan yi wane yi jàng kon nga xam ne ñoom am na lu ñu yëg yàlla nañu màgg te doon magi lislaam barki Serigne Touba mbake.
0: Lu wér lu leer lu leer ndeysaan. Da ngaa baax rek acca mi ngi noonu kon ñu doxal ànd ak ñun 88 628 19 02.

Muni sawa falman la ami fayi jannatul mahwa wala ami fayi dag ma bayyi tan way ma sa numero ci TikTok bi ay way ami fayi sa pep serigne khadim geey ñu koy contane xelam ci sona ñugam jufandok mi ci touba mbosobe ndaysan sama ko

0: di siari siari Abdullah Jang Diallo ci kër ga siari Fatou Mbaye Diallo ba kër ba ñi ngi di den siari bu baaxa baax di siari Salihou Djité ma ngi koy siari bu baaxa baax sama xarit sama soppe ministre métallique bi waye di siari fofu nga xamni fa la joge rek muy sama goro bobu nga xamni moy Fatou Gueye borom ci bu neex bi di siari wat sama wa kër yaay joju nga xamni ñoom dama wo xexu ñu dama wo di siari njabotu maram nguur mi nga xamni Yalla ko Yalla yeeram sama mag bi nelaw ma ngi koy ñaanal Yalla aljanam gëna kawé bokku ci aljana ye gëna kawé barki serigne fallou mbacké waye nak di jël nuyo bi rek diko tégaat ci loxo serigne fallou fallum serigne modou aminta mu siaré wala rek wa ko serigne moussa mbar di siar serigne moussa mbar serigne djilou fall borom limbeur kenn diko siaré waye di siaré serigne fallou mbacké ak wa kërëm ñepp di dala ci serigne abou baraka serigne fallou mbacké bay fall di dem ba daal xudoos nak di siaré serigne cheikh ndjay xewal ñu diko wax niko serigne cheikh ndjay xewal wa do setu seigne daru assane diaw bi nga xamne mom day dag yittem yep ñu ko téne ma cheikh dama set ci ak seigne fallou abou bark seigne fallou mu ma fay ñep mu li ñu demay joom
1: jere jeuf seigne moustapha fall ma ngi lay siar borom fi nga xam moy ndini wala fi nga xam moy mbacke bari jere jeuf fall sama xarit soxna ndufando ak yaay fall borom bu soobe ci bir fim la ba jall jof yor ah moustapha jeelal li ci bir fim la ba jall jof yor xassay la sol mané ko tek ci semel ak lako wax ba fi nga xamni

Mo sa wayo adam bay mi ngi nonu mo yekati legi ha naka mo no def ndumbe ban ndumbe la Mustafa Fall adam bay lañu ki legi fo nekandi nalaw wala wandre debele t

0: la jotté ci grand médine fadou wat la ko wër na bi sukkër grand yo ah ati mek sadi bu sambu dal dikoy teje 88 628 1902 afin mbolem ñi nga xamni kon ñu ngi ñuy bayyi xel ci 106.0 di ñu bayyi xel ci 320.sunfm.com rew meek bitim rew soxna ay dara hein leysa mang leysa so pep cheikh mohamed el fadal
1: la ilaha
0: illa allah dara no def a ci ñu doxal and ak bay saliw juma ngay way bay saliw dadi la naka xamna fofu lañ taggo yeen soxna awada melni dess ci temps bi jamono ji tembe beretul lin na lu neex du doy way lo ci am rek danaka dang cey yam
2: wa lu deug la serigne fallo siaré wat rek di joxat waten mam cheikh sen ak ak sen yellef di len ñaanal jam
0: ñu yobale mbokk mi rek ku bax salam aleikum ku bax ki ñu lay siar señ abdou
3: ay ñu la ko lay tay ndur
2: wa ñu lay siar señ bi kan la
3: jaay mo xel lan ka ko dem ba ta jaay gi ñu
2: ta ta jaay ñu lay siar
3: ay jam
2: sant serigne fallou rek yaangi jam
3: jam la may
2: naka ciore yi
3: sant bu baax da
2: ñu lay siar baaxa baax
3: na yalla def
2: yalla defal la jam
0: amin
3: alhamdulillah da
2: defal la xewon
0: lay sa ndeug la
3: rewana yo
2: jam
3: kan la yalla yalla
0: amin
3: ma jox ko dafa
0: yow kafe ngay jaay han
3: abdou
0: ngay ndaysan orienté wul touti
2: ah abdullah
3: waw
2: abdou biti wala
3: abdou ngay
2: ah abdou ngay wa mon so de gay abdou ni la ziar bax naka choné so xarit bi mang la ziar bax wa dara ñaan dila ñaanal jamm ji bari yow da nga bax borom bax nga yow yow borom xolu jamaa borom xolu or bi yow ken gannu la nesant baake
0: alhamdulillah alhamdulillah da melni réseau bi fimu fété da xawa naxari lol waye waxtu wa sax da naka néna sangam nak jonne sék soxna wax xamna nga taku tok auditeur yi yi nga xamni ñu ngi doon bayyi xel bañu dooré ba légui ba benen vendredi inshallah han
2: waaw ñu ngi siyar wat bu baaxa baax di ñaanal ñi doon téwlu ak ñi dugg ñepp ak ñi bëgg dugg ci mënu ñoo dugg ñepp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jamm ju bari di ñaanal ba légui serigne muntaka bashir ci lañuy tëjé di ñaanal di fal ni ñaanal képp ko xane rek ya nga nekk ci diwanu Touba ak niko wër kurib julit kurib talibé ñi ngi lay sante di la gërëm di la ñaanal téne mam cheikh jigéen ni mënu ma leena fay ma ngi leen di sante